Okay na najelag ko ala kana na dali amera ng pampapa ni Tamlim huwi naman klo ala ngelara jaka ani. Jadi tadi mini tolaan ang pepuko na dua lebi kerana ku sengkerita ang pralo pejo peji teklengi jida kesape ala kenan Federic Maldini.

Tunggu muna Tony Pispen sa mga rupang ka sa mga muna po bawa at drum segment nga rin po un proman nga ko Marcel segment nga rin po un dok nga unremus mong June of July so 2026 jadi muna imehan niya ka super nga na diikip sa mga KEDY YFM dia ya harap isa super nga drum wa nga senang ada di berangkayat nga nagi madin ga kumite ke isa super nga dapat pra mengakun leka penebet na segmen.

Dr. Padmada Nicole Rodney. Ragu di dan cinta di taya ya ka menek meh dengan betul pasal titik ngapa koris mengeskus ngarup aktari dapat sama praman nga program country and western sama nga penerbit i filmina buang supaya nata praman dia ngaragu so develop.